0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best,
1: be galing. Bimeg ang kapiling. Be the best, be galing. Bimeg.
2: Bakit RitePed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan RitePed medicines. Kailangan RitePed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
10: Pabili nga nito.
11: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.

0: Mrs. Bihon, no chemicals and no preservatives. All natural.
1: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
2: Saan? Sa radyo.
1: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
2: Medyo.
1: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakaliw.

0: Well, good morning here on 1FM 96.1. Narito ang ating alas 8 pagbabalita sa Balita 1. Inaasahang ihahayag sa susunod na linggo ang magiging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa extradition request ng Estados Unidos laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, kailangan munang pag-aralan ng mabuti ng Pangulo ang naturang kahilingan bago maglabas ng pinal na anunsyo. Dagdag pa niya, sa mga darating na linggo ay magbibigay si Marcos ng malinaw na desisyon hinggil dito. Nilinaw ni Castro na nakasaad sa kasunduo ng Pilipinas at Amerika ang proseso ng extradition. Dalawang maaring pagpilian, ito ay ang manatili sa bansa si Quiboloy habang dinidinig ang kaso o itigil pansamantala ang kaso rito at isailalim siya sa extradition upang maipadala sa Estados Unidos. That is our 8 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 17 minutes down 8. Good morning.
1: You are tuned in to 96.1 DWXTFM in Tarlac.

0: FM.
1: Time check 9:15.
2: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.

0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
7: M.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 9:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Pabili nga nito.
6: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, susulat at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
15: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
16: Mal, kita mo bang nakikita ko?

0: Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: This song is brought to you by
7: Optin Lutein Capsule.
6: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
8: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
9: Your only 1FM.
10: 96.1. 1FM.
9: Kabalin!

0: this is your only one. 1FM.
1: Time check. 10 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
5: Ang sikreto ng kutis na blooming.
6: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: Bakit RitePoint ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
13: We are one people. We are one nation.
14: You're only one of them.
15: One lang yan.

0: FM.
1: Time check, 10:15.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan

0: Tic Segundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Proteksyon at tulong sa atay?
6: Liveraid Pro.
5: May Silymarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ka! Kaya ba ganyan?
10: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
11: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
12: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
11: ikaw ang
12: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
14: 1, 8.

0: 1 FM.
1: Number 1. Time check 10:30.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLUnario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Kapiling nga nito.
4: Mahal naman ang bente na lang.
5: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro.
14: May Silymarin, may multivitamins pa.
13: Liver up na tayo
14: with Liver Aid Pro.
15: Ring, ring, go away!
16: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
15: Cough, cough, wet away! Yay!
16: Pambatang Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kabalin!

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: Time check. 10:45.
3: Bakit RitePoint ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best,
1: be galing. Bimeg ang kapili. Be the best, be galing. Bimeg.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is your only Radio one.
1: Gabahagi mo. Radio ng Pilipino. Radio ng Pilipino. Walang paligoy-ligoy, walang paasa. Ang boses ng bayan, kaagapay ng masa. Mga suki, mga kabahagi, eto na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Serbisyo, todo, todo. Serbisyo, serbisyo, todo, todo.
2: Hello! Magandang araw mga kabahagi! Welcome po dito sa ating programang
3: Serbisyo Todo-Todo!
2: Ngayong araw na ito ng Martes, mga kabahagi. Naku, ha? Nakita na natin si Haring Araw, no? Kaya lang may mga pagkakataon, nahihiya, no? Biglang umaatras, mga kabahagi. Pero sige, ha? Maganda pa rin ang araw. Kasama po kayo dito sa ating Legal Tuesday!
4: Legal Tuesday!
5: Legal Tuesday!
2: At mga kabahagi dun sa mga nais pong sumama sa atin talakayan ngayong umagang ito, no, mangyari po mag-text lamang sa 0921-886-6056. Ulitin ko mga kabahagi, ano po ang ating text line? That's 0921-886-6056. Pwede rin po kayong mag-comment habang nanonood sa iba't ibang social media platforms ng Radio Pilipino. At dun sa mga kabahagi naman natin na gusto po maging updated, ano, every hour ay nagpapalabas po, no? Nagpo-post po ang ating mga magagaling na researchers na mga up-to-date na mga news, no, sa Radyo Digital or Radyo Pilipino Digital. So, i-follow nyo rin po yan, ha? Legit na legit from Radyo Pilipino po, ha? Yung page na yan. At, batiin na natin mga kabahagi na ngayon po ay nakikinig at nanonood because they have their own social media platforms na nag-share din po ng ating everyday program. Doon, napapanood po ang ating ding programa sa mga probinsya. Kaya, mag-message na rin po kayo sa kanila. Hello sa mga kabahagi natin na ginagawang background po ang programa, yung mga nakatutok sa 99.31 FM Baler. Mga kawan, 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 92.1 FM Mindoro, 88.31 FM Legazpi, 96.71 FM Tacloban, 95.1 FM Palawan, 95.91 FM Butuan, and 96.1 FM Surigao. Mga kawan, sige na, magparamdam na. At please, kung kayo po'y mag-comment, ano, sa ating live, pwede po ay request ko lang, no, i-message rin po kung saan po kayong probinsya nakikinig sa mga oras na ito. Gayun din, mga kabahagi natin na nakatutok sa Radio Pilipino Provincial Stations, of course, no, Luzon, Visayas, Mindanao, andyan ang mga, ano natin, ano, ang ating mga radio stations. We have DZTC Interlac, DZLT Lucena, DWRN Naga, DWRL Legazpi, DZYM Mindoro, DWPR Dagupan, DYRB Cebu, DYRM Dumaguete, DYRL Bacolod, DXOW Davao. We also have DXOC Osamis and DXCO Cagayan de Oro. Mga kabahagi, message na. At yung mga nanonood din sa atin na here in Metro Manila, mangyari din po, no, banggitin kung saan po kayong syudad, ha, nakatutok sa mga oras na ito. Kung banda kayong Paranaque ng binabaha ng bongga o gayon din po sa Marikina, hello po sa inyo. Stay safe everyone, ano? At makakaraos din tayo. Ngayon po, nagpapakita na si Haring Araw, no? So, magandang indikasyon ito, no? Gumaganda-ganda na ang ating panahon once in a while. Samantala, mga kabahagi, mamaya po ay inaasahan natin makakaugnayan ang chairman ng Nagkaisa Labor Coalition. Alamin natin, ano? Ito pong kanilang pananaw, no? O reaksyon dito po sa pagkakapasa sa 300 pesos, no? Tax-free income 350,000 to, no, na tax-free income threshold na inaprubahan po ng House panel. Ano kaya ang reaksyon ng ating mga obrero, no, tungkol dito, ha? At mamaya po ay inaasahan natin makaugnayan natin si Attorney Sunny Matula. Ang suki na rin po, no, ng ating programa, ha, ng Servicio Todo-Todo way back nung tayo po ay nag-handle pa ng pamumuno, no? Pamumuno 2025 ay nakakaugnayan na natin si Attorney Sunny, no? Bumisita pa rin siya dito, actually. So sige, si Tony Rock nakatutok na sa atin from Texas, US of A. Hello kay Uno Maki, ganyan din kay Cecil Galindez, kabahagi natin from Hong Kong. Hello din kay Dennis Karunungan ng Australia. Hello po, kabahaging Dennis, kamusta ka na? At ang ating madalas ding nakatutok sa atin from Pangasinan, ano, si kabahaging Nell. Kamusta na kayo diyan, Nell? Ha? Okay. So ayun. Sabi niya rito, magandang umaga po kabahagi. Present po ako dito sa Alaminos, nagpupumilit, sumikat ang araw. Totoo 'yan. Nagpupumilit kaya tulungan natin, ano, na sumikat siya. Ha, para makatulong sa marami magsasaka. Sana po nga ituloy-tuloy na huminto ang ulan. Lahat yan ay dasal natin, di ba? Ganyan din si Doktora Sarina. Nako, abot-abot ang dasal nito eh. Walang ano eh. Walang pasyente. Tinatamad ang mga pasyente pagka ano, no, na magpabunot pagka pangit ang panahon. Okay, so again, mga kabahagi, if you want to be updated on news, ha, andyan po ang ating Radio Pilipino Digital Page. Ha? I-follow rin niyo po, no, mga kabahagi, ha? Para lahat to, no, ng aspeto ay updated tayo. Sa iba't ibang larangan, no, politika, socio-economic, and of course, health. Gayon din po sa ano, mga entertainment and sports. Yan. Okay, sige. Tutok lang, mga kabahagi, mga Coffee Bean Team mommies natin na nagre-rejoice dahil wala pa rin pasok ang mga bagets. Okay. Eto, tanggap muna tayo ng mga balita. Unang-una na kay kabahaging Lordy Navarro ng Mimaropa. Andiyan po yung ating DZYM Mindoro, no? At ang kanyang balita may kinalaman sa 5,282 benepisyaryo sa Mimaropa. Nakatanggap po ng uplift assistance. Good news yan. Ako, ang daming gustong mapabilang dyan. Lordy Navarro! Ibahagi mo na yan.
4: Magandang araw, kabahaging Ahmed. Umabot na sa 5,282 benepisyaryo mula sa 4 na lalawigan ng Mimaropa ang nakatanggap ng uplift assistance batay sa pinakahuling datos ng DSWD. Nito lang 7 ng Agosto taong kasalukuyan. Saka po ang target na 8,127 benepisyaryo, pinakamarami ang mula sa Oriental Mindoro na may 2,715, 992 sa Romblon, 890 sa Palawan at 685 naman sa Occidental Mindoro. Patuloy ang DSWD Mimaropa sa pamamahagi ng uplift assistance upang maapot ang mga kwalipikadong benepisyaryo at mabigyan sila ng karagdagang suporta para sa kanilang mga pangunahing pangailangan. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lord Dinavaro, nag-ulat at sumampanig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
1: Serbisyo todo-todo.
2: Yeah, and speaking of uplift assistance program po, no, ng DSWD, I still remember nung time po na nakaugnayan natin si Yusek Irene Dumlao, ano, tungkol dito, naku, ang dami po nag-react. Actually po, nag-trending po, no, yung aking ipinost na yan. Actually, I have this cut version regarding dun sa discussion namin and yung instructions on how, no, to be included in this uplift assistance program. And marami pong gustong sumama. Unfortunately, ang uplift assistance program po, no, ng DSWD ay nakabase sa kanilang ginawang survey, sa survey po ng PSA noong 2024. Kung kayo po hindi na survey, malabo po kayong makasama, no? Dito po sa uplift assistance program. Kaya nga po ang panawagan po ni Yusek Dumlaw, kung sakasakali pong may kumatok sa inyo regarding survey, huwag niyo pong pagsasarahan ng pinto. Dahil yan ang pinto para kayo makasama sa mga ayuda ng gobyerno. Samantala mga kabahagi, eto ho ah. Hindi magandang balita, no? Pero bagay na dapat rin nating i-anunsyo, nakikiramay po ang Department of Education sa pamilya ng 5 estudyante na nasawi matapos po ang landslide sa Gisad, Surong, Baguio City. Ito po yung nangyari ka last Sunday, ano po, August 9. At kasabay po nito, inanawagan po ang kagawaran sa publiko na patuloy pong ipagdasal ang mga pamilyang naapektuhan, no, mga naiwan po ng mga nasawi na biktima. Gayun din po yung mga victims na nagtamo po ng mga sugat na nasa ospital pa sa mga oras na ito. At gayun din po, no, ang buong Cordillera region. Alam niyo mga kabahagi, ano, there are instances, we're not praying, ha? Hindi naman natin pinagdadasal, pero alam niyo po nangyayari pagkatapos po ng mga matinding sunod-sunod na pag-ulan dahil dun sa bagyo or habagat, no, kahit to a week after may mga nangyayari pong mga pagguho kasi parang na ano na eh, nabasa na ng gusto yung kalupaan, no, and there are times na lumalambot talaga po, no. Yun yung minsan ay nagiging dahilan ng landslide. Kaya nga po, no, ipagdasal natin, no, na wag na sana madagdagan itong mga pangyayaring ganito. Samantalang nakaburol na po sa Cathedral of Resurrection sa Magsaysay, Baguio City ang 6 na nasawi sa landslide diyan po sa Barangay Gisad, Surong, Baguio City. Kabilang nga po sa mga biktima ay itong mga kabataan na ito, no? Precious Ann Abea, Elijah Alia Andres, Jaden Perry Calusa, Pedro Calusa, magkamag-anak, ano, magkapatid ba ito? Kayza Marie Bulataw, gayon din po kay Baby Zephara Jade Bulataw. Inaanyayahan po ang mga pamilya ng mga biktima, ay, ng mga kaibigan, kamag-anak at iba pang mga nais makiramay, no, sa dumalaw po, no, na dumalaw po dyan sa wake habang humihiling sila ng patuloy na panalangin at pakikiramay sa mga nasawi. Good to know, no, ang LGU naman po ay mabilis na umaksyon, ano, dito po sa nangyaring ito, and I understand, ano, sa pagkakaintindi ko po, no, ay tumutulong ho sila dun sa mga nabiktima. Samantala, eto, balitang akbayan party list tayo mga kabahagi. Nagsumite ng tinawag na love letter ang akbayan party list sa Korte Suprema upang himukin itong silipin ang inilabas na temporary restraining order ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 na nagpahinto sa implementasyon ng 85 pesos wage hike sa National Capital Region. Kung inyo pong matatandaan, before, ano, ay nakausap natin ang isang grupo po ng mga manggagawa na nagulat, no, at iginigiit po nila na dapat ay hindi pinagbigyan ng Pasig RTC itong naging apela ng dalawang malalaking construction company sa bansa, no? Dahil dun sa pinalabas nga po na 85 wage hike ng National Wage Board ay sabi nga ay maaapektuhan daw sila, nakakontrata na ito, at yung sa kontrata na yon eh kumbaga attributed na yung para sa mga obrero nila. So umapila po sila sa Pasig RTC where ito po ay kinokontest naman ng mga manggagawa, grupo ng manggagawa. So ito pong kanilang love letter, no, na akbayan party list, layunin po ng grupo na mabigyan pansin po ng Korte Suprema ang naturang kautusan na nagpatigil muna sa dagdag sahod para po sa manggagawa. I just don't know if it's ano eh, no, sa pagkakaintindi ko kasi hindi papakialaman ng Korte Suprema, not unless there is an appeal, no. So siguro maganda na makaugnayan natin ang akbayan dito para malinawagan, kasi kung walang appeal, paano ang aaksyon ng Korte Suprema dito? How can they interfere, 'di ba? 'Yon naman kasi syempre, lower court ito, nasa under ng jurisdiction ng Korte Suprema, but then there must be an appeal. I understand, ano? Ha? Hindi naman po ako nasa nagmamagaling, pero 'yun po ang intindi ko sa mga bagay-bagay, may kailangan po sa legalities, no, ng mga kaso. Samantala mga kabahagi, mag- magpo-pause tayo for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo. Tarotodo!
5: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
6: Serbisyo todo-todo!
7: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge

0: lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
1: Okay, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. By the way, ha, gusto ko lang i-welcome and say hello to Mami Luning Remo. Gayun din kay Ate Janet Remo. Ha, nakakatuwa naman na malaman ano, that they're visiting again Philippines. At bagamat maulan, ano, ang hirap mamasyal. Nagpapasalamat ako sa maluwalhating yung biyahe at nakarating kayo dito. Gayun din, I would like to say hello to Ate Rosal, Kuya Levy, at yung Tres Marias kung tinatawag lagi, ano, kay Maring Annie and Ate Ella. Sama na natin si KJ. Hello sa inyo. Oy, si Ferran din pala. Ferran, kamusta ka na? Lalong lumulusog, ano? Sige. So, ito, mga updates pa rin tayo. Marami pa rin tayong mga tatanggapin, ano? At syempre, mamaya, no? Yung hahataw pa rin yung mga reporters natin sa labas ng himpilan, especially yung mga nasa provincial stations natin, para maging updated ang lahat, not only, no? Not only sa inyong mga lugar, gayon din po yung mga nangyayari sa probinsya, di ba? At ito, mga kabahagi update, sa kaso ni Coach Tab Baldwin, ano, ito po yung dati po, no, na coach. Wala na kasi siya, no, sa Ateneo. Ah, di ba? So ito ho, pinagmumultahan ng 9.8 million pesos. Nako, pinagmumultahan nga po ng Department of Labor ang and Employment ang kabuuang 9.8 million pesos si dating Ateneo coach Tab Baldwin dahil po sa mga paglabag kaugnay sa alien, no? Alien employment permit at kabigo ang makakuha ng certificate of exemption. Okay, sige, mamaya tutuloy natin, ha, ang balita na 'yan. Samantala, ang ating kabahaging si Tony Sandoval, ha, may hatid na balita. Ligtas, digdas, 2026, libreng bakuna laban sa tigdas at rubella inilunsad sa Quezon, ba? Tuloy-tuloy ang proyekto kahit maulan, 'di ba? Kabahaging Tony Sandoval. Ibahagi mo na 'yan.
2: Yes, kabahaging Meta, pinangunahan ni Quezon, Governor, yes. Dr. Helen Tan. Hello?
1: Yes, Tony, go ahead.
2: Oh, ito nga, pinangunahan ni Governor Dr. Helen Tan yung provincial launching ng Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRC na sinagawa kanina lamang sa bahagi ng Convention Center sa lungsod na Lucena. Pinangunahan naman ng Provincial Health Office ang pagpapatupad ng programa na naglalayong dagdagan ng proteksyon ng mga bata laban sa tigdas at rubella. Ang maaari mabigyan na libreng measles rubella vaccine ay ang mga batang 6 hanggang 59 na buwan ng edad bilang bahagi ng supplemental immunization campaign ng Department of Health. Ayon sa DOH, layunin ng MRC na mapataas ang immunization coverage, mapunan ang mga kakulangan sa pagbabakuna at makatulong na maiwasan ang pagkarat o pagsiklab ng tigdas at rubella. Hinikayat ni Governor Tan ang mga magulang at tagapag-alaga ng dalhin ang kanilang mga kwalipikadong anak sa pinakamalapit na health center o vaccination site upang makakuha na karagdagang proteksyon laban sa mga sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Nagsimula itong programang ito ngayon at magtatagal hanggang Agosto 10 ng taong kasalukuyan at hanggang 28 ng taong kasalukuyan. Mula dito sa...
1: Kabaging Tony, makibalita muna kami kasi dito, ano eh, nagpapakita na paunti-unti ang haring araw. Kamusta dyan sa inyo sa Quezon?
2: Katulad ng binanggit mo, ganyan din ipapakita pero... May bahagi ang mga pag-ambon. Kaya naman yung mga estudyante rito naglalakad ay may mga ano pa rin, may mga payong na daladala para panagalang sa ulan.
1: Ano, dama lang ano dahil yan yung nagdudulot ng ano, mas malakas yan makapagpasakit, no? Ay mga trangkaso yung ganito, yung urong-sulong na araw tapos biglang uulan. Basta mag-iingat kayo diyan, kabaging Tony.
2: Okay, kayo din dyan, kakabahaging Met. Mula dito sa DLT at 98.3 1 FM Lucena, ako si Tony Sandoval sa Mampanig na Mundo, kabahaging.

0: Radio Pilipino.
1: Serbisyo todo, todo.
2: Ayan, nagparamdam na si Dennis Carunungan, kabahagi natin from abroad, nanonood sa atin. Sabi niya rito, magandang Tuesday po, mga kabahagi, and God bless to all. Hi, Miss Met. Hello po. Ayan, ha, BFF yan ni Prof. Willie Perez. Hello po sa inyo. Ako, mag-iingat din ho kayo dyan, ano? Ha? Stay healthy po, kabahaging Dennis. Okay, balikan natin itong tungkol dun sa naging aksyon ng Department of Labor and Employment laban kay Ateneo or dating Ateneo coach Tab Baldwin. Pinatawan nga po siya ng 4.9 million pesos na multa para po sa paglabag sa alien employment permit at karagdagang 4.9 million pesos dahil sa hindi niya pagkuha ng kinakailangang certificate of exemption. Ako, laki nito, no? So, nasa mahigit 9 million ang kanyang multa. Pinagmumulta rin po ng dole ng 4.9 million ang Ateneo de Manila University. Naku, paano ba yan? Ha? Sobrang sisingalipin ang ad mo ngayon. Dahil nga po, sa pagkuha kay Baldwin ng walang kaukulang permit. They have to check, di ba naman? O, kung tayo nga eh, yung mga ano, naalala ko, di ba, yung mga bata, no, na nagtatrabaho, 'di ba? May permit din 'yan, yung mga nag-aartista na mga kabataan. Eh kung sila nga eh napaka ano, Pilipino na 'yan, ha. Eh ito, foreigner, 'di ba? Dapat lang. Tama ba ako, Lordy Navarro? Si may hatid na balita kasi si Lordy, kaya agad ko natanong. Ito po, mga kabahagi, Mima Ropa nagtala ng 22,233 metrikong toneladang dagdag na ani ng palay sa unang semestre ng 2026. Alamin natin ang buong detalye, Lordy Navarro. Ibahagi mo na yan.
3: Magandang araw at kabahagi nga Met. Nagdala ang Mima Ropa region ng 22,233 metrikong toneladang dagdag production ng palay sa unang semestre ng 2026 batay sa resulta ng dry season harvest. Mula sa 519,936 metrikong tonelada noong 2025, umakyat sa 542,169 metrikong tonelada ang production ngayong taon, katumbas ng 4.28% pagtaas. Lumawak din ang lawak ng mga naaning palayan mula 131,809 hektarya noong 2025 sa 143,243 hektarya ngayong taon. Pinakamalaki ang ambag ng Palawan na may 19,421 metrikong toneladang dagdag production, sinundan ng Occidental Mindoro na may 7,880 metrikong tonelada. Inaasahan namang madaragdagan pa ang kabuuang production sa pagtatapos ng taon sa pagsasama ng magiging ani mula sa wet season harvest. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Navarro, nag-uulat sa mga panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
1: Serbisyo todo, todo!
2: Okay, maraming salamat kabahaging Lloyd Navarro ng Mima Ropa, particularly ng DZYM Mindoro. Hello sa mga kabahagi na dyan sa Mindoro. Nakong balita ko, antindi rin po ng mga pag-ulan at baha, no? Maraming mga areas dyan. And even ang Batangas, meron pang isang tulay na nasira po dyan sa gawin ng Batangas. Nako, mag-iingat kayo mga kabahagi, ano? And speaking of kanina nabanggit ni Lordy, yung mga tonelada, eto naman yung toneladang basura na nakita po dyan po sa may ano, no? Ha? Paranaque, area ng Paranaque, tinangay ng baha. Grabe, parang dagat ng basura. Nakita nyo yan? Yan! Ha? Tapon kayo ng tapon! Ha? Kaya mga kabahagi, no? Huwag kayong mag-rely dun sa mga nag-iikot-ikot sa inyo pong lugar. Meron ba kayo yan? Meron kayo? Sa inyo po, beans, ganyan ba yan? Uso ba yan sa Cavite? Kasi dito sa Metro Manila, meron yan. Yung mga sisigaw-sigaw ng mga nakakariton, tapon, tapon, tapon. Hindi mo alam kung saan tinatapon yung basura na pinapatapon mo. Eh baka dyan, napupunta lang sa mga ilog na dire-diretso na, no? Pagdating ha, pagka ganito nagkakaroon ng matinding pagbaha, eh napupunta sa mga waterways natin. Hindi maganda yan, di ba naman? Kabahaging Chris Gonzalez na may bitbit rin balita, may kinalaman sa ready-to-eat food, ipinamahagi po sa mga evacuees sa Dagupan City at Lingayen, Pangasinan. Bagod news! Mula po yan sa DSWD Region 1. Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan, ibahagi mo na yan.
0: Yes, sa muli magandang umaga kabahaging Met. Bago yan, mayroon nga tayong kasabihan na ang basurang itinapon, itinapon mo ay babalik din sa iyo.
2: Ayan, yan. Totoo yan. Totoo yan. Kaya nga bumabalik na rin sa taong bayan yung kanilang basurang tinapon.
0: Kabahagi mede, no? Ito naman ang ating Department of Social Welfare and Development of DSWD Region 1 ay namahagi ng nasa higit 700 na ready to eat food para sa mga evacuees sa Dagupan City at ng bayan ng Lingayen dito sa lalawigan Pangasinan. Kabahagi mede, ito bilang karagdagang tulong para sa mga pamilyang lumika sa mga evacuation center sanhinga ng patuloy na pagulan dulot ng southwest monsoon. Ito ay may kabuang 785 na ready to eat food o RTEP mula pa ito sa San Fernando, La Union. Nakalaan ang mga naturang food items sa mga pamilyang nangangailangan ng karatulong. Umabot naman sa 5,087 na food and non-food items ang inilabas ng DSWD FO1 bilang pagtugon sa pangangailangan ng pamilyang naapektuhan ng kalamidad dito sa lalawigan kabahaging Med. Samantala, sa iba pang balita, isinailalim na sa State of Calamity ang Dagupan City dulot nga nitong malawakang pagbaha sa syudad. Umalo naman sa 60,000 na pamilya ang siyang apektado sa buong Region 1. Ito naman ay datos mula sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council kabahaging Met.
2: Yes, so okay. Nabanggit mo yan na kabahaging Chris, no, yung pagsasailalim sa State of Calamity ng Dagupan. Kamusta ang station natin dyan mismo? Yung kinatitirikan, kabahagi?
0: Ay, sa awan ng Diyos, kabahagi Met, nagkataon na yung lugar na medyo elevated yung ating kinaruroonang station, kabahagi Met. So, wala naman tayo nakikitang problema doon sa lugar na yung kabahagi Met.
2: Ano, good to know, ano, kabahagi, dahil syempre, no, agad nating naibabalita yung mga kaganapan dyan sa area kasi hindi kayo ganong talagang affected, no, yung ating station. But of course, we're praying na sana ay maisaayos agad, ano, itong mga problema dyan sa inyo sa Dagupan. Mag-iingat pa rin kayo, kabahaging Chris.
0: Okay, so yan muna ang ating maibabahay sa inyong palatuntunan mula rito sa DWPR Dagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mampanig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
1: Serbisyo Todo-Todo!
2: Nag-react actually si Ate Ella dyan po sa Baliwag, Bulacan. Sabi niya rito, sobra din bambaha dito sa Bulacan. Pero kami okay naman. Mataas ang sa amin. Yung lugar nila doon, ano, mataas. Pero balita ko, kalumpit, no? Bustos. Nandyan po yung Bustos Dam. Ay nako, lubog po, no? Sa tubig baha. Sige, so marami pa rin tayong mga minomotor na areas, no? Na naapektuhan po nitong mga nagdaang bagyo. Mga kabahagi, huwag bibitiw, tutok lamang, magbabalik ang ating programang Serbisyo Todo-Todo!
4: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo Todo-Todo.
1: Serbisyo Todo-Todo!
5: Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
6: Ang fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radio Pilipino. Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
2: Mga kabahagi, tayo po'y pumapasok na sa second half ng ating programa. Oy, dun sa mga namamaluktot pa rin sa mga oras na ito. Alas 11:30 na actually, no? Oy, 32 na pala. Oo, medyo na late ako. 11:32 na umaga! Malapit naman ang alian. Baka yung iba dyan hindi pa nag-aalmusal, di ba? No? Sasarap mamaluktot na no? Pagka ganito panahon. Kuya Levy! Pero ito si Kuya Levy, laging maaga tumagising. Tiyak yun, di ba? Oo, ganyan daw ngayon yung mga nag-aano, yung mga nag-iedad na. Hindi, joke lang, Kuya Levy, ha? Oh, maagang magising! Teka muna, mga kabahagi, ano? Ito nga po, no? Pinag-uusapan, ano? Natin kanina, itong tungkol sa tax-free income threshold, no? Mga kabahagi, ibig sabihin, meron pong hangganan na binibigay, no? Para dun sa mga kumikita ng hindi naman talagang kataasan, no? Para sila po'y makalibre sa pagbabayad ng buwis. Actually, no, bigyan ko lang po kayo ng konting background dahil I understand na dito na po ang ating kabahaging si Attorney Sunny Matula, no? Ang pagkakaintindi ko kasi mga kabahagi, meron na actually 250,000, no, na threshold. Anyway, lilinawin natin ito kay attorney, no? Yung tinatawag, yung existing, no, na number. Kasi ito po, yung aprobado daw po ng House panel, mga kabahagi, no, is the 350,000 pesos tax-free. Yan po ay sa ilalim po yan ng proposal, no, ng House Committee on Ways and Means, gayon din po ng ating pangulo. No, ito yung House Bill 10345. Ay, ano ba 'yun? Ha, hindi 1000. Hindi kasi merong threshold dito na binabanggit. So anyway, ha, meron 350,000 kasi yung annual income tax exemption. Okay, sige, linawin natin ang tungkol dito sa pamamagitan po ni Attorney Sunny Matula, chairman ng nag-aisang labor coalition. Attorney, magandang araw sa iyo. Bagamat may mga pag-ulan-ulan pa rin, welcome back po dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo.
7: Hi ma'am, magandang tanghali ba o hapon na?
2: Tanghali pa rin, oo.
7: Tanghali pa rin.
2: Bet na lang, wag ng ma'am. Oo, hindi tayo teacher.
7: Ano lang?
2: ano pong reaction nyo rito? Linawin lang natin. Yung existing na income threshold para po makalibre sa pagbabayad ng buwis, attorney, ay magkano nga?
7: Sa kasalukuyan ay 250,000 annual ay exempted from income tax.
2: Yes, oh. So 250.
7: Yeah, from 250 to 400,000 ay mayroon ng starting tax na 15%, ano?
2: Yeah.
7: At yan po ang at least sa kasalukuyan, pero welcome sa amin ito pong pagdagdag ng 100,000, so from 250,000 ay maging 350,000, ano?
2: Mm-hmm.
7: At palagay ko naman ay may malaking tulong ito, pero ang aming suggestion nga ay dapat itaas pa ito sa 400,000 hanggang 500,000, kasi yung 350,000 ay hindi pa yan umabot ng living wage eh. Kung 1,300 daily ang living wage, dapat mga 400,000, ano?
2: Yes.
7: O kung 42,000, dapat mga 500,000 yung at least exempt sa tax.
2: Yeah.
7: Pero ganun pa man ay sabi ng Bureau of Internal Revenue ay may, siyempre, may dagdag sa take-home pay ng mga manggagawa itong pagtaas ng 250,000 to 350, ay nakikita nila na may guaranteed savings na daw na about 17,500. So, tulong na rin yan sa ating mga manggagawa, so para bagang ano yan, wow, higit pa 1,000 bawat buwan na dagdag sahod nila. So, makakatulong yan. Pero ang aming suggestion nga ay dapat gawin itong 400,000, 500,000 for the reason that yung 350,000 ay below the cost of living pa yan ng limang kasapi na sa pamilya, no?
2: Opo.
7: Kasi ang kasalukuyan ata na cost of living ay 1,300 pesos. At yung ating may dati may estimate dito si NEDA Director General Ernesto Fernia na dapat 42,000 pesos a month.
2: A month.
7: Ang sahod for a family of five para at least matumbasan yung cost of living niya.
2: Pero ano, attorney, yung family of five, ibig sabihin tatlo anak mo. Eh sa pagkakataong ngayon, that was kailan pa, no? Yung pagtaya na yan. Pero sa ngayon, attorney, kulang na kulang po yung magkano ang budget mo sa isang araw.
7: Oo, ha? Tama. Kaya po ang aming gusto sana ay mga 400,000 to 500,000 yung exemption. Pero kung naman ay yung proposal ni Presidente Marcos na 350,000,
2: yes,
7: ay palagay namin ay magkaroon pa ng savings na about 17,500. So,
2: opo,
7: dagdag na yan. Dapat aprupahan na dapat ng Senado at ng House of Representatives yan para at least ma-enjoy ng mga magagawa yung net ng kanilang take-home pay.
2: Oo. So, ibig sabihin, attorney, hindi na ho kayo hahabol kasi, di ba, ang Akbayan Party List, gayon din po ang Dinagat Island Representatives ay nag-submit sila. Yung kanilang House Bill 10440 naman is yun nga, which is the 500,000 threshold. No?
7: Mm-hmm.
2: So, hindi na po kayo aapela doon.
7: Yun ang ating sinusuportahan, pero sa practical na konsiderasyon, ay palagay ko ay may, kasi minority kasi ang Akbayan, sinusuportahan natin yung kanilang proposal, pero sa kung pinakamabilis ang ating pag-usapan, ay siyempre, ay
2: papano,
7: yung pinakamaagang pagpasa ng batas ay yun dapat ang ma-enjoy ng mga manggagawa. So, yung 500,000 ay siyempre baka next year, habulin natin, ano?
2: Aha. Oo, 2027.
7: Uh-huh. O hindi naman natatapos yung Kongreso, no?
2: Yeah.
7: So, kaya kung anong nakasalang, yun ang ating itutulak para at least maging batas na.
2: Pero, attorney, paano naman makakabawi ang ating pamahalaan if ever ito'y tuluyang ma-approve ba hanggang sa, ano, kumbagay, hanggang sa final na pag-approval nito, kasi syempre 'di ba bawas na income ito mula para sa gobyerno natin, no, para sa mga proyekto na isinasakatuparan ng ating pamahalaan.
7: Tama po, kaya dapat may alternative revenue source ang ating pamahalaan.
2: Mm-hmm.
7: Ang aming tinitingnan diyan, pinag-usapan namin sa Federation of Free Workers kasama yung mga miyembro ng governing board namin, may mga suggestion diyan ng ating mga kasama. Ay pwede bang sundin natin yung prinsipyo ng solidarity tax ng Espanya?
2: Opo.
7: O yung wealth tax ng Germany, ng Colombia, at ng
2: yung
7: iba
2: mga mayayaman,
7: mga bansa,
2: no?
7: Actually, hindi mayayaman yung Colombia, hindi mayayaman. Malami sa Latin America na hindi mayaman na nag-i-impose ng wealth tax sapagkat may mga tawag nang filthy rich sila o mga malalaki. Mayayaman din sa kanila.
2: Oo,
7: dahil sa tagibang
2: yung
7: na sitwasyon.
2: Yung wealthiest dito sa ating bansa, sila na lang ang mag-shoulder ng malalaking tax.
7: Sana, yun ang ating proposal. At kinakailangan na ng political will yan sa Marcos administration. Ano?
2: Oo.
7: Kaya kinakailangan nating pumili sa 2028 ng mga progressive na mga congressman o ng mga senador para at least ma-address yung solidarity tax na tinatawag o yung wealth tax.
2: Yan ang malaking tanong, attorney, kasi alam mo naman, ang mga pinakamayayaman dito sa ating bansa ay ang mga sumusuporta sa mga kandidato natin. Diba?
7: Kaya yung labor movement ay dapat magkaroon ng sarili nilang mga kandidato.
2: Yes.
7: Halimbawa sa Germany na yung Social Democratic Party ay nagre-represent sa workers.
2: Mm-mm.
7: So, halimbawa, yung panahon ni Lee Kuan Yew sa Singapore.
2: Ayaw po.
7: Lee Kuan Yew ay yung Workers Action Party niya sa Singapore ay mga trade union ang sumuporta sa kanya.
2: Remarkable yun. Panahon ni Lee Kuan Yew.
7: Oo. Yes. At saka, siyempre, si Lee Kuan Yew ang nanalo. Siya ay abogado ng mga manggagawa na gawa niyang paunlarin, no? Mula sa isang parabagang sleeping village na walang tubig nga, walang resources, ay nagawa niyang first world yung Singapore sa kasalukuyan.
2: Yeah. Opo. Siyempre, kaya kitang-kita niyo na pa ang progress ng Singapore sa ngayon. Ano? Attorney, ito matanong ko lang. Ano? Kasi there are incidents, ano? There are times na merong mga minimum wage earners natin. O wala pa, yung iba nga hindi pa umaabot. Eh, no? Kasi ito, base dito sa mga nakaka ano to tax free, no, mga kumbaga nasa ilalim po ng income threshold, kumbaga kailangan nilang mag-file sa BIR para po makaano sila, no, yung mga less than 20,000 na kumikita, di ba? Ang ano dito, attorney, nagiging hindrance dito is yung proseso, no? Actually, no, marami tayong kakilala, nakaka-experience dito, yung mga hindi naman talaga kumikita ng malaki, they want to file, no? Ang problema, attorney, is yung may systems kung saan magpa-file ka, tapos i-issuehan ka ng resibo para pero yun, bago ka issuehan ng resibo, magbabayad ka rin ng malaki, ha? Pero wala naman ganun kalaking halaga yung mga maliliit na manggagawa natin.
7: Sa mga maliliit na negosyo yan. Pero sa mga manggagawa, kapag minimum wage earner ka,
2: apo,
7: ay wala na talagang kaltas yan. At wala na mga paperwork yan.
2: Yeah.
7: So, wala paperwork na.
2: Yes.
7: Kasi ang minimum, kung ikaw ay minimum wage earner, hindi ka na nga nire-report ng kuan eh, ng iyong employer sa iyong sa BIR, kasi exempted ka na, automatic yan sabi ng batas.
2: Tama.
7: So no, wala nang paperwork po dyan.
2: Attorney,
7: yung mga maliliit na negosyo siguro.
2: May isa pang tanong bago tayo mag-goodbye. Attorney, isa na lang hirit ko. How about yung mga contractual na minimum din ang kinikita nila per month?
7: Ah, dapat wala yung tax din, ano? Ang nire-remit lang nila dapat yan yung social security contribution na almost 11% at 4% ang sa workers, at yung contribution nila sa PhilHealth at saka sa sa Pag-ibig Fund.
2: Yan. Sana yung lang, ano, pero may mga pagkakataon kasi hindi yan nasusunod, kaya ganun po, no? Maraming kababayan natin ang nalulungkot. Anyway, attorney, any parting words para sa mga kabahagi nating nanonood, nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na po para po sa mga kabahagi natin ng mga manggagawa?
7: Yung aming sa kasalukuyan ay busy po tayo at ating sinasagkaan yung PRO ng minimum wage earner na inutos ng regional trial court, ano. Yun po ay aming pinaplano na bukas dadalhin namin sa Korte Suprema para ang Korte Suprema na ang magresolba nitong jurisdictional issue, at dinala namin sa Korte Suprema para mapabilis ang pag-left ng PRO, kasi alam naman natin na wala talagang jurisdiction ang mga regular courts sa usapin ng pasahod. Kaya mga kababayan, na ipagdasal niyo po na magtagumpay tayo nito. Maraming salamat po, ma'am, at mabuhay po kayo.
2: Okay, ingat-ingat po kayo, ha. Attorney Sunny Matula. Yan po, no, nakasama natin. Thank you very much po. Mag-iingat. At sana, no, ay magtuloy-tuloy na nga ito, no. Marami pang dadaanan itong panukalang batas na ating binanggit, mga kabahagi, ano, may kinalaman po sa benepisyo ng mga manggagawa. Again, ating pong nakasama dito sa ating talakayan si Attorney Sunny Matula. Siya po ang chairman, ha, mga kabahagi, ng isang progressing grupo, no? Chairman na nag-aisang Labor Coalition na tumatayo po para sa manggagawa natin. Mga kabahagi, Kuya Levy, Ate Rosal, at iba pa dyan sa Bulacan Station, magbabalik ka agad ang Serbisyo Tortudo!
4: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
1: Serbisyo todo-todo.
8: isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
9: Sasahim papawid na
10: Professor On Air.
11: Professor On Air.
8: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
12: Professor On Air.
11: Professor On Air.
8: Talino, kaalaman at kasaysayan for everyone.
12: Professor On Air.
11: Professor On Air.
8: Kasama si Professor Willie Perez.
12: Professor Willie Perez.
8: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
13: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
14: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
15: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
2: Okay, ang ating oras, alas 11:48 ng umaga. Samantalahin natin itong nalalabing minuto para unang-una, kabahaging Vince, batiin ang mga nagsa-celebrate ng birthday! Unahin natin si Alfie Estacio. Nag-celebrate pala siya belated. Sorry, ha? Hindi ko agad nakita. Ha? Nung isang araw pala, no?
16: Happy birthday!
2: Ayan, Alfie! Ayan, ang BFF yan ng aking ate Neneng, no? Si Alfie Estacio. Gayun din kay Christian Payumo, mismong araw ngayon, birthday niya, Christian. Gayun din kay Miss Diane Tanlim. Happy birthday. At kay kabahagi Antonio Danilo Villa. Happy birthday. At syempre pa kay kabahaging Carlo Tavera Tabausares. Ayan o, happy birthday po sa inyo. Ha? May the Father bless you always. Dalangin ko po na sana po'y magpatuloy po ang inyong kalusugan at walang anuman sakit, diba? Oo. Ha? Yan ang importante no? Sa panahong ito. Hindi bali na pong hindi tayo mayaman, basta tayo ay malusog. Diba naman? KJ, hello sa iyo. At gayon din kay Evert, nanunod sa atin si Evert from Corcuera, Romblon. Uy, kamusta kayo dyan sa Romblon? Ha? Sana ay okay na okay kayo, baka, bagamat alam ko, ha? Napakataas ng alon. No? Marami pong mga nakatira sa Dalampasigan ang nakita natin sa mga iba't ibang balita na talaga namang inanod no? Yung kanilang mga tahanan. Sabi nga, hindi mo masisisi ang mga yan kung wala talagang titirhan. Pero, mga kabahagi, kung meron na hong mga binibigay na alternatibong titirahan kayo, no? Ang inyo pong mga LGUs, huwag na ho kayo magpabalik-balik pa. Kasi meron mga ganun eh. May mga project po ang LGUs ninyo, binibigay na ng libre ang kasamaang palad, meron pa rin ibang gustong mag-stick dun sa mga lugar na talagang delikado. So, wag na po kayong magpumilit. Di ba naman, Cecil Galindez, natuloy-tuloy ang pagtatrabaho dyan sa Hong Kong. Kamusta Cecil? Maaraw na ba dyan sa inyo sa Hong Kong? No? Madalas kasi pagka nag-uulan dyan, maulan din dito. No? Ha? Okay, sige po. Hello sa mga Coffee Bean Team mommies natin. Kaila Mami Josie Cinto, Mami Elaine, Mami Vicky Naharo, of course kay Mami Chile Gaspi, gayon din kay Mami Cheryl, of course. Ang Thorn Among the Roses. Nandyan si Daddy Raymond Lazaro. Okay, sige mga kabagi ha. Inaantabayanan ko lang ibang mga balitang ihahatid sa atin. Update pa rin tayo. Nako, ang DOH po may bagong secretary. Ito nga po, talaga naman nagulat tayo dito. Parang wala pang isang buwan, di ba? Nang italaga po, itong si Dr. Jose Bricks Pujalte Jr. May bago na pong itinalaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay sa katauhan ni Dr. Edwin Mercado, ang bagong kalihim ng Department of Health. Ayon po yan, no, kay Palace Press Officer Jose Claire Castro. Nauna po nito ang nai-appoint ho, no? Barely month ay si Dr. Pujalte. Pero, no, kusa po siyang nagbitiw, base po dito sa binanggit is dahil sa kanyang kalusugan. Pero prior to that, actually nagtrending po, no, ang balita, no, sa ano to, no, merong pagsusugal na issue. Yun po yung nakita natin, ano? Pero yun nga po, nilinaw po ng Malacañang na siya po ay kusang nagbitiw dahil sa kanya pong kalusugan. Bago ang kanyang bagong tungkulin, nagsilbi po si Mercado bilang President at CEO ng PhilHealth Insurance Corporation. Ha? O sa ibig sabihin, magbabago na naman po, no, ang pamunuan ng PhilHealth. At naging consultant din po siya, gayon din po ng advisor, naging advisor ng DOH mula taong 2022 hanggang 2023. So hindi na po bago sa kanya ang pagtutok, no, sa kalusugan ng taong bayan dahil dati na po siyang nasa PhilHealth. Papalitan naman siya bilang PhilHealth CEO ni Ayala Health Healthcare Holdings Incorporated Chief Health Officer Beverly Lorraine Ho. Ayon. So sige po, no, at least agad-agad ay nakaka-action po ang ating mga opisyal, no, para ho dito kasi mahirap yung nawala ng opisyal. Eh, wala hong magmamando dun sa mga maiiwan po na posisyon. Samantala, si Ate Janet Garcia Remo nanunood sa atin. Ako, nagpapapaganda ngayon yan. Sige, Ate Janet, sulitin mo dahil maaraw-araw ngayon. Si Jade Emma Hero ng DXSP Surigao. Imagine niyo from Surigao, ha? Makakatanggap tayo ng balita, pasilidad para sa gamutan ng cancer, itatayo na sa lungsod ng Surigao. Good news ito. Kabahaging Jade L. Mahero! Ibahagi mo na yan.
17: Ma'am, met isinagawa ang isang seremonya para sa paglagda ng Memorandum of Agreement na sinundan agad ng groundbreaking sa itatayong Comprehensive Cancer Care Treatment Facility sa lungsod ng Surigao nakaraang araw. Ang naturang kasunduan ay nilagdaan sa pagitan ng Philippine Oncology Center Corporation at St. Paul Surigao University Hospital. Ang pagtutulungan ito ay hudyat ng isang malaking tagumpay sa pagpalawak ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan, hindi lamang sa lungsod kundi sa buong rehiyon ng Caraga at Karatig lugar. Ang nasabing pasilidad mamet ay magiging kauna-unahang comprehensive cancer care treatment facility sa rehiyon ng Caraga at magsisilbing ikasiyam na cancer center na itinatag ng POCC sa ilalim ng kanilang programang Walang Mahirap Cancer Care. Para sa serbisyon
2: Jade, maikli-maikli lang. Makikibalita lang ako, kumusta ang panahon dyan sa inyo sa Surigao?
17: Sa ngayon, Mamet, mainit, Mamet. Bumabalik na naman yung problema sa tubig na nagiging hinaing na ng mga Surigao nun.
2: Ako, talaga eh, no, ha? Problema sa baha, ha? Problema din sa tubig pagka maaraw. Anyway, ingat pa rin tayo, kabahaging Jade, ha?
17: Yes, Mamet, para sa serbisyo todo-todo, Jade M. Ahero, nag-DXSP 1FM Surigao, saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
18: Serbisyo todo-todo!
2: Okay, naku, sabihin ng may kapal, naku, wala na ako maisuling, ha? Oo, nagre-reklamo kayo pag walang ulan, nagre-reklamo kayo pag maaraw. Ano ba talaga, kuya? Kuyang Vincent, ha? Oo, sige, mga kabahagi, napakabilis ng oras. Actually, bitin ako. Anyway, samahan nyo pa rin po ako tomorrow, araw po ng Miyerkules. Usapin pang kalusugan tayo dahil Wellness Wednesday, di ba? At sa mga kabahagi natin dyan sa Baliwag, Bulacan, ha? Mag-iingat po kayo. Mami Luneng and Ate Janet Remo, hello! At syempre pa kaila Ate Annie, oy Maring Annie, Ate Rosal, Ate Ella, KJ, and Kuya Levy. Gayun din kay Piran. Okay? At sa inyo mga kabahagi na tuwi na po yung nag-aantabay dito sa ating programa, ha? Maraming salamat po yung mga nasa abroad. Thank you very much po. Booker Panotes, hello also. Thank you very much sa ating mga nasa likod ng production. Of course, nandyan si Miss Ango, Fiana Sweet Ferrer, John Serge Magat, and Antoine Mikeo, ang ating co-pilot everyday, Vincent Doroga, sa supervision ni Engineer Dave. At sa ating mga trainees na siguro natutulog pa itong mga ito. Hoy! Gising na! Caro Bordeos, Jamina Faustino, Jem Cabrera, Sofia Policarpio, and Kenshin Marisa. Of course, from UDM trainees natin, Casey De Los Santos, Ambelin Villarosa, Jerica Zambrano, and Hans Carl Texan. Mga kabahagi, laging tandaan kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa Serbisyo Todo!
19: Serbisyo Todo!
4: Sa bawat problema, may sagot. Sa bawat tanong, may serbisyong handang sumagot. Kaya araw-araw, samahan niyo kami dito sa Serbisyo Todo-Todo.
19: Muling tunghayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama si Matt Minyon sa programang Handang Makinig, Umalalay at Maglingkod. Serbisyo Todo-Todo. Dito lang sa 1FM at Radyo Pilipino.
20: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.

0: Texas Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isi ha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Tapos, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat at 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: This song is brought to you by Liveride Pro.
4: May silimarin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liveride Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liveride Pro.

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay?
13: Liver Aid Pro.
12: May Silymarin, may multivitamins pa.
13: Liver up na tayo
12: with Liver Aid Pro.
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
16: Mahalagang paalala,
15: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
19: You're only one.
20: You're only one FM.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: It is now 12:45.
3: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kabalan! Expect something new! Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more! Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
13: It's the dance

Only 1FM.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: This August, BW's Super Bake Shop and Coca-Cola bring you the ultimate match-up super deals. Enjoy exciting 8.8 double blowout deals, mid-month payday promos, merien deals, kitty snack combos, Pullman plus Coke deals, zero-calorie deals, spread loaves deals, and many more amazing offers all month long. Plus, new Facebook and Instagram followers can receive a free golden minimum on at participating corporate stores. Visit your nearest BW Super Bake Shop today. Great food, refreshing Coca-Cola, and unbeatable deals are waiting for you.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
2: Wow.
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Po, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
6: This song is brought to you by
7: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Okay.
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: That song was brought to you by Artricin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artricin.
4: Your only 1FM.
5: 96.1. 1FM.
4: Kabalin!

0: FM.
1: Number one.
2: It is now 1:30.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule.
4: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liver Aid Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ring, ring, go away!
15: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
14: Cough, cough, wet away!
15: Yay! Pambatang Lagundi, Plemex!
16: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule.
4: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
5: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: FM. 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by
3: Liveride Pro.
2: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liveride Pro.
3: Tulog sa pangangalagan ng atay?
2: Liver up na tayo
3: with Liveride Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay! Pambatang lagundi, Plemix!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Proteksyon at tulong sa atay?
12: Liveraid Pro.
11: May Silymarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
13: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
0: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This song is brought to you by
11: Liveraid Pro.
2: May silima rin na?
11: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liveraid Pro.
11: Tulong sa pangangalagan ng atay?
2: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
15: We are one people. We are one nation.
16: You're only one of them.
17: One lang yan.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: This August, BW's Super Bake Shop and Coca-Cola bring you the ultimate match-up super deals. Enjoy exciting 8.8 double blowout deals, mid-month payday promos, merien deals, kitty snack combos, Pullman plus Coke deals, zero-calorie deals, spread loaves deals, and many more amazing offers all month long. Plus, new Facebook and Instagram followers can receive a free golden minimum at participating corporate stores. Visit your nearest BW Super Bake Shop today. Great food, refreshing Coca-Cola, and unbeatable deals are waiting for you.
2: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo na inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwa.
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday. Ayan sa Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
4: Mahalagang paalala,
3: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay, Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP.

0: kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artisin araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
0: That song was brought to you by Artisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artisin.
2: Tune in to 96.1 DWXT FM in Tarlac.

0: 1FM.
1: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywang,
9: aray!
8: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa.
13: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: One.

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C Plus Zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
10: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ring, ring, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away! Yay!
12: Pambatang Lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
14: 1, 1, 1 FM, Kabalin.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
3: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
4: This next song is being sponsored by BW Super Bake Shop.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
5: Mahalagang paalaala.
4: Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Rain, rain, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay! Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tuhod! Siko! Baywang! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
13: Liver up na tayo
12: with Liveraid Pro.
0: 96.1.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: 96.1. Song being sponsored by M. Lulier.
7: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
6: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: ulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 96.1 FM.
9: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwagang panghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 4 o'clock. Time check brought to you by M. Lulier.
0: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
2: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLulier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
9: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
11: Pangatlong patinig ko sa inyo, wala ko sumubo. Wala namang masama sa ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako, maganda. Marami nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi man maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
10: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
12: This is your only
13: 1FM. 96.1.
12: Kabalen!
1: Song being sponsored by M. Lulier.
0: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
2: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

0: people. We are one nation.
1: You're only one of

0: Texas Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap with regular use. Kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ka! Kaya pa, Daniel!
6: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
7: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
6: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
7: ikaw ang liwanag sa dilim.
6: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Tune in to 96.1 DWXTFM in Tarlac.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liver Aid Pro.
3: May Silymarin. May multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 1 FM.
9: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
10: May Silymarin na?
9: May multivitamins pa?
10: Yan ang Liver Aid Pro.
9: Tulong sa pangangalaga ng atay?
10: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Gamer, panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023. Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Kabalan, expect something new. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open, serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Maswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: More music.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: licensed Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bakit Ripened ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap in as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
9: Tuhod, siko, baywa,
10: aray!
9: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This song is brought to you by RiteMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
11: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: 1FM. 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji. Isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
5: for a healthy family. Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa.
8: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kapiling nga nito.
11: Mahal naman. Ang 20 na lang.
10: Kapiling nito.
12: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit. Rexido
13: Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
15: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
16: Kaya ko pa.
15: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
17: Kaya ko pa.
15: Patong-patong na projects? Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
19: This song is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
20: This song is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: 1FM.
1: It's 7 o'clock.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silimarina?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo.
2: With Liverate Pro.
3: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
2: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
3: Kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinakikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang sampu, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na sumukna ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malalutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Dito po sa ating palado doon, hatid yan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus, Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller muna natin mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang mali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli ng Jensan.
0: Nanay Feli ng Jensan. Opo, Nanay Feli, kumusta po kayo?
1: Tanong na po ako. Tanong na po ako, Kuya Boy.
0: Opo, ano nga po yung tanong po ninyo, Nanay Feli?
1: Kasi yung hindi pa rin ako makatulog ba? Pwede yung sabahin ko na ng gamot galing sa butika.
0: Opo, Nanay. Okay lang naman po yun. Kung may ano po sa inyo, kung may tawag dito, may advice po sa inyo yung doktor na tungkol po dyan sa inyong pinoproblema, pwede na po kayong uminom o kaya bumili ng reseta po sa inyo ng doktor. Nanay Feli.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Pwede, sabay ko lang.
0: Pwede po, Nanay. Pwede po. Wala pong problema. Pwede po.
1: Sige.
0: Okay po. Maraming salamat po, Nanay Feli. Mabuhay po kayo.

Tuloy-tuloy mo rin tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Siyempre ma... Atin po siyempre yan ang ating mo namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag po kayo sa ating po naman yung numero 0969-226-9623. Yung ating po naman yung numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po naman palatuntunan, mga kaibigan. Itawag nyo lang po dito po naman sa ating programa 0969-226-9623 ang ating numero.

Ako po kayo mga kaibigan, 0969 226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa atin po naman pala dudunan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento po naman dito po naman sa ating programa,

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hello, Kuya Boy.
0: Sino po?
1: Hello po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Ate Banji po.
0: Ate Banji, okay po. Ate Banji, taga saan po kayo, Ate Banji?
1: Dito po sa Balayong Tagkawayan, Quezon.
0: Tagkawayan, Quezon, opo. Ilang taon na po si Nanay Banji? Ilang taon na po?
1: 57 na po ako, Kuya Boy.
0: 57. Umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee, Nanay?
1: Matagal na po, Kuya Boy.
0: Matagal na, opo. At ano naman po yung ano?
1: May tatlong taon na po.
0: May tatlong taon na, okay po. Ano po yung ano? Ano po yung naidulot po naman sa iyo ng pagiinom ng ating rice coffee?
1: Maganda po, Kuya Boy. Nakalakad na po ako ng maayos po.
0: Wow, okay po. Bakit po, Nanay, dati hindi po kayo nakalakad? Nakakalakad?
1: Hindi po. Nagtutungkod pa po ako.
0: Okay, kwentuhan niyo po ako, Nanay. Ano po yung una? Ano yun? Una po ninyong... ano pong nangyari po sa inyo? Bakit hindi po kayo nakalakad, Nanay?
1: Ako po ay nung hospital po sa Manila, ay ako po ay binubuhat pa lang ng mga anak ko.
0: Tapos, Nanay, pwede po bang isara po muna natin yung patayin muna natin yung ating radyo para hindi po tayo para hindi maingay, Nanay, para malinaw yung ating usapan, Nanay.
1: Sige po. Papatayin ko po muna.
0: Yes po. Okay na po?
1: Okay na po, Kuya Boy.
0: Yes, okay po. Nanay, ulit, kwentuhan niyo po kami, Nanay Banji. Kasi maraming mga kababayan tayo ang nakikinig po sa atin. Hindi lang po dyan po sa Tagkawayan, kundi sa buong Pilipinas po, Nanay Banji. Nakikinig po sa atin. Marami pong gustong makarinig ng inyo po namang testimonya. Nang sa gayon, ay sila po ay magkaroon din po ng pagkakataon o kaya ng pag-asa sa kanila po namang mga iniindang karamdaman. Nanay Banji.
1: Ako po dati ay binubuhat ng mga anak ko. Nang ilabas po ako sa ospital sa Manila, binubuhat lang po ako.
0: Bakit po? Ano pong nangyari?
1: Ay, hindi po ako halos makakilos eh. Hindi po ako halos makahakbang ng paa ko po.
0: Tapos po, Nanay?
1: Tapos po, ayoko'y binubuhat na lang po ng anak ko. Pinapaliguan po, inuupo po sa wheelchair. Tapos ako po ay pagkakain po, tatanggalin sa wheelchair. Iupo doon sa table, sa bangko po para kumain at kasalo po nila. Ay, binubuhat na lang po ako.
0: Tapos po, Nanay?
1: Tapos po, narinig ko nga po yung ano sa radyo, yung ano nga po yung rice coffee. Ay sabi ko sa asawa ko ay bumili tayo at sabi ko iinom ako, sabi ko niyan. Para sabi ko ako ay makalakad pa at makagalaw pa ang aking mga katawan. Na hindi na sabi ko ako pinapaliguan ng anak ko. Ay ako po dati pinapaliguan, Kuya Boy, ng anak ko.
0: Pero no.
1: Ako po'y pagka ano, binubuhat po ako. Tapos pagkakain na po, bubuhatin na po ako doon sa upuan ko sa wheelchair. At ano po ako, iaharap po nila ako doon sa pagkain sa lamisa. At di nga po ako nakakalakad, di po ako nakakahagbang malang ng paa.
0: Opo. Nung napakinggan niyo po yung ating programa sa radyo, agad po kayong...
1: Nung umpisa po nga pakinggan po yung ano nga sa radyo, ay sabi ko sa asawa ko, bumili tayo ng rice coffee at iinom ako at gusto ko pa talagang makabalik sa dati yung paglalakad ko at gusto ko. Sabi ko ako ay makagalaw pa ang katawan.
0: Tapos?
1: Ay, umpisa po noon, nag-inom po ako ng rice coffee. Siguro po yung mga isang buwan, magdadalawang buwan po. Ay, para pong umiba po ang aking ano, at saka yung uric acid ko po at yung cholesterol ko po, parang normal na po. Yung natural po ba?
0: Tapos mga ilang buwan po nanay, o kaya ilang araw, ilang linggo nang mapansin po ninyo?
1: Siguro po Kuya Boy ay mga 2 buwan. Ako po ay utay-utay na para sabi ko, gusto ko nang humakbang, gusto ko nang maglakad ulit yung pa ako. Sabi ko ako ay bababa doon sa kalsada, tabing kalsada po yung bahay namin sa Lucena po eh. Mm-mm.
0: Tapos nakakahakbang na po kayo. Ano po yung reaction po ninyo sa unang mga hakbang po ninyo nanay na muli kayo nakalakad?
1: Ay, sobrang saya ko po. Sobrang saya ko po na ako po'y umiliyak. At sabi ko, ako po hindi na asikasuhin ng mga anak ko. Hindi na ako paliliguan. Hindi na ako bubuhatin pa. Mm-hmm. At ako po ay makakahakbang na makakapunta na po doon sa Lamisa para kaharap po nila pagkakain.
0: Mm-hmm. Very good.
1: Ay, yun po, awa ng Diyos po nga ako ay nakahakbang pa, nakalakad pa po ako, hindi na ako pinapaliguan, nakakaligo na po ako mag-isa, Kuya Boy.
0: Dahil po yan saan?
1: Sa rice coffee po, Kuya Boy.
0: Thank you very much po. Nakakailang sa shape po kayo nanay ng pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Ay nako, Kuya Boy, pagka ho, susundin ko yung gusto ko talaga ay halos po ay yung isang box po ay
0: maubos.
1: Hindi po umabot ng 5 araw sa akin.
0: Tama po nanay. So araw-araw po yung pag-iinom po ninyo nanay talaga ng ating rice coffee?
1: Opo, 3 beses po sa maghapon po umiinom po ako ng rice coffee.
0: Tama po. Maraming salamat po, nanay. Nanay, bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay?
1: Yung mga apo ko ho, at yung mga anak ko po, at saka yung asawa ko po.
0: Very
1: ako na rin po pinapainom po sa kanila.
0: Tama po yun. Malaking bagay po talaga,
1: ay,
0: nanay.
1: Ay, ako po, Kuya Boy, nakakabiyahin na mag-isa papunta Lucena, pa-uwi dito sa Kabuguang.
0: Wow. Galing.
1: Opo.
0: Opo. So malaking bagay na po talaga yung pag nangyari
1: malaking
0: po sa'yo.
1: Malaking bagay talaga po, Kuya Boy, kasi ako'y nakakabiyahe ng mag-isa, tapos nakakapaligo ng mag-isa.
0: Mm-hmm.
1: Nakakagalaw po ako, nakakapagwalis-walis na ng bahay man lang, ng harapan po.
0: Tama yun. Napaka-importante po yun. Kasi exercise pa natin yun, nanay, di ba?
1: Opo, dati po kasi Kuya Boy, nung kalakasan ko pa po, ay siyempre sa Maynila nga po, ako'y nagtatrabaho.
0: Mm-hmm.
1: Ay siyempre, sinunod ko ang gusto ko, sinunod ang luho ko sa akin sarili.
0: Mm-hmm.
1: Ay di lahat ng pagkain na masasarap po sa Manila ay kain na kain po.
0: Ah, okay. Yun po yung naging rason. Parang gano'n, nanay.
1: Opo, yun po ang naging rason po. Kaya po ako ay bigla pong inatake po sa Manila.
0: Mm-hmm. At hindi kayo nakalakad.
1: Kaya po ako ay na-hospital, opo.
0: Opo. So, ano po yung masasabi po ninyo, nanay, sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa ating programa? Kasi sabi ko nga, hindi lang po dyan sa Tagkawayan, tayo po yung napapakinggan, opo. At hindi lang po sa buong Quezon Province, kundi sa buong Pilipinas, tayo po yung napapakinggan sa mga oras na ito, na marami po sa ating mga kababayan ang meron din pong kagaya po ninyo na sitwasyon sa kalusugan. Ano po yung masasabi po ninyo sa kanila, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, lalo na yung mga hindi po naniniwala sa ating po namang rice coffee, nanay? Go ahead po.
1: Ay, talaga po dapat po ay sila yung mag-rice coffee na po para po sila ay maramdaman po nila yung kagandahan po ng bisal ng rice coffee po.
0: Tama po. Tama po,
1: yung
0: nanay.
1: Yung po ang dapat silang gawin, yun na lang po ang kanilang kape, kasi malaking tulong po talaga sa kalusugan po namin yun.
0: Tama
1: sa ating
0: po.
1: Lahat po.
0: Tama po, nanay. Nanay Banji, maraming salamat
1: po. Sa mga
0: po.
1: Bata po, di sa apo ko, sa Lucena nga po, ay isa nga po ay pinagagalitan ko pa, sabi ko ay bago pumasok ay uminom ka na yung rice coffee para mamaya pag uwi mong hapon ay di panibago na naman po iinom ng rice coffee.
0: Tama yan. Tama po yan. Nanay,
1: ganun lang po ang aking masasabi po sa ating mga kababayan pong kagaya ko din pong ganito ang kalagayan.
0: Correct. Tama po, nanay. Thank you, Nanay Banji. Napakaganda po ng inyong po namang kwento.
1: Napakadami na po, Kuya Boy, na box na naiipo ko rito. Siguro po ay may 3 sako na po eh.
0: Opo. Ilang taon na nga po, nanay? Ilang taon na kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: 3 taon na po, Kuya
0: Boy. 3 taon na, di ba? So, yun po. Yun po yung sinasabi natin na wag lang po tayong, wag lang tayong maiinip. Basta tuloy-tuloy lang dapat yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Oo nga. Kung nga po mainip at yung konting tiis lang at konting tiyaga lang po.
0: Correct. Tama po yan.
1: Para po sa kagandahan po ng kalusugan.
0: Tama po yan, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Nanay, thank you very much po, Nanay Vanjie. At maraming salamat po.
1: Ako nga po, Kuya Boy, sa isang araw ay pabalik na naman po na Lucina. Babalik na naman po, babiyahin na naman po
0: Lucina. Galing. Galing. O, batiin mo yung mga apo po ninyo. Baka nakikinig sa atin.
1: Ay, dati po, Kuya Boy, hindi ako nakakabiyahe. Dati hindi ako nakakabiyahing mag-isa. Ay, ngayon po, nakakabiyahin na ako mag-isa.
0: Very good po. Mag-isa na po kayong papunta ng Lucena, pabalik ng Tagkawayan.
1: Opo, pabalik po ng Tagkawayan. Pabalik ng Lucena para madalaw yung mga anak ko at mga apo.
0: Opo. Very good po. Nagagawa nyo na yung mga dati po ninyong hindi nagagawa.
1: Ay, opo, Kuya Boy. Talaga pong lag. Napakadaming luha po ay niluluha ako nung may ilabas po nila ako sa ospital sa Manila. Mm-hmm. Nung bago pa lang po, hindi pa ako nainom ng rice coffee.
0: Correct. Tama po, Nanay. Very good po. At least ngayon po, nakapag-rice coffee na kayo. Balik na po sa dati. Kumbaga, nakapaglakad na kayo, Nanay. Malaking bagay ano po sa atin po ng mga kalusugan.
1: Opo, malaking bagay talaga po, Kuya Boy. Kasi dati po, hindi ako pinapaliguan pa ng anak kong babae. Ay ngayon po, nakakaligo na ako mag-isa.
0: Tama. Very good.
1: Ako na po ang nakakapaglinis ng aking sarili po.
0: Mm-mm. Tama po. Maraming salamat po, Nanay. Nanay, God bless po sa inyo. Maraming salamat po. Ah. At sana po ay ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Sabi ko nga po, Kuya Boy, doon sa tatay namin, 85 years old na po, taga Lopez po.
0: Oo.
1: Ay, sabi ko, yun na lang po ang kapihin niya, yung rice coffee. Kasi sabi ko, yun talaga yung makakatulong sa kanya at makakaganda ng kalusugan niya kasi ay 85 years old na.
0: Correct. Tama po. Dapat po.
1: Iiwan ko po kung yun po ang binibili niya. Kasi hindi ko naman po nakikita at hindi ko nasasamahan sa Lopez, sa aming probinsya o sa Lopez.
0: Uh-uh. Sabihin niyo, Nanay, na ano na uminom na ng ating rice coffee.
1: Sabi ko nga po, Kuya Boy, bibilang kita ng rice coffee, yan na lang ang kakapihin mo. Tapos pag naubos, di ikaw na ang bumili pagka may pambili ka.
0: Opo. Tama po yan. Sige po.
1: Ay, sabi ko, maganda yung rice coffee Maganda sa katawan at nung kahit ikaw ay 85 years old na, yan ay gaganda pa uli ang katawan mo.
0: Correct po.
1: Kasi po, 85 years old na po yung aming ama. Opo. Yung magulang namin po sa Lopez.
0: Opo. Pinaiinom niya na dapat ng ating rice coffee yun.
1: Ay, sabi ko nga po, Kuya Boy, kamo, pag nakita kitang nainom niyang ibang kape, ay mapapalo kita. Sabi ko, huwag kang uminom niyang mga ibang kape na yan, yung rice coffee ang inumin mo.
0: Tama po. Tama yun.
1: Mapapalo kita
0: Tama po. Sana po, ano po ah, pati yun, dapat pati si tatay makainom na rin ng ating rice coffee.
1: Opo nga, Kuya Boy. Sana nga po ay kung ako nga po ay katabi ng bahay nun ay maalaga ako po yun at mababantayan ko po.
0: Hmm. Ilang taon na si tatay?
1: 85 years old na po yun, Kuya Boy.
0: 85, wow. Opo.
1: Opo.
0: Sige po.
1: Pero malakas pa po, Kuya Boy.
0: Malakas pa, opo.
1: Opo, malakas pa po.
0: Hmm. Tama po. Sige po, Nanay. O, Nanay, ano na lang po yung masasabi nyo sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon na di pa umiinom ng ating rice coffee, Nanay Banji?
1: Ay, yun lang po ang masasabi ko. Kailangan po uminom na po sila ng rice coffee kahit na po medyo mataas ang presyo. Ay, ganun talaga po ang presyo na ngayon. Kahit naman po anong presyo ngayon ng mga bilihin ay talagang po tumataas. Ipandak lang po ang hindi tumataas.
0: ang importante ngayon, Nanay, yung kalusugan po natin. Kasi kapag tayo
1: opo,
0: po ay tinamaan...
1: Ang importante yung kalusugan po ay maalagaan.
0: Kapag tayo po kasi ay tinamaan ng karamdaman at na-hospital tayo, gaya po nang nangyari po sa inyo, mas malala po yung gastos, Nanay. Tama po ba ako?
1: Opo. Na ang hirap po, Kuya Boy, kasi... Dalawang buwan po kami sa ospital eh, sa sabi niyo po sa Manila.
0: Opo. So, mas maigi po ito na tayo po umiinom na ng ating rice coffee, maaalagaan natin yung ating kalusugan at the same time eh
1: opo.
0: 'Di ba? Less ang gastos po natin. Nag-enjoy lang tayo sa pag-inom po nito.
1: Diba? Kaya nga po, Kuya Boy. Pero Kuya Boy, ako'y naoperahan po sa ulo.
0: Okay po. Bakit po? Ano pong nangyari?
1: Tinanggal po ba ang kabaak ng baon ng ulo ko? Katabi naman po.
0: Bakit po? Anong nangyari?
1: Ay, may tatlong ugat daw pong pumutok sa ulo ko. Ay, tinanggal po ang kabaak ng ulo ko. Tapos po, inilagay nila dito sa loob ng aking tiyan.
0: Okay po. Dahil po yun doon sa mataas na
1: ano daw po yung mga ugat daw po ng parte ng aking ulo.
0: Mataas na kolesterol po yun ata.
1: Mataas po kolesterol at sa uric acid po, Kuya Boy. Maybe nga daw po hindi sumabay yung high blood ko.
0: Opo. Tama po yan. Sige po. Nanay, maraming salamat po. Nanay Banji Asa. Napakagandang kwento po.
1: Sige po, Kuya Boy.
0: Babay
1: sana
0: po.
1: Makita kita ng personal sa Kalawag at lagi ako nadaan ng Kalawag pag pupunta ko ng Lucena.
0: Sana po, Nanay. One of these days po. Maraming
1: sana
0: salamat.
1: Sana nga po. Makita ko kayo ng personal, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Maraming salamat
1: po. God bless din po. Salamat
0: Babay po.
1: Din po sa inyo.
0: Thank you, Nanay. Maraming salamat. Kaibigan, si Nanay Banji ng Tagkawayan, Quezon. Napakagandang kwento, mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating numerong numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello? Wala. Gaya po ng ating po namang caller na si Nanay Banji at si... Opo, dapat po ay makapagsimula na rin po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee. At ito po yung sinasabi natin na hindi po ito instant. Si Nanay Banji, naramdaman niya po yung kumbaga... epekto sa kanya ng adi po namang rice coffee nung magsimula po siya, mga kaibigan, o kaya nung umabot po sa halos ilang buwan. Ano po? So ngayon hanggang ngayon po, tatlong taon na po siyang umiinom ng ating rice coffee.

0: Alam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
1: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
2: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
3: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM!

0: Ibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Pinupukpok ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marami.

Yun po, mga parents kong minamahal. Maliwanag po ha. Kaya kung ako po sa inyo, kung kayo'y nagmamarka pe, huwag nating iwanan. Huwag tayong mag-sweet sa iba. Huwag na po, mga parents kong minamahal. Sapagkat sa dami po ng comparison ng mga produkto sa merkado, ito po yung produktong nakitaan po ng napakagandang mga ingredients at napakagandang klase sa totoo lang. Kaya't ito'y hanggang ngayon ay numero uno sa merkado sa kaping My Herbs. Total, kayo na may nagkakape araw-araw, bakit naman hindi pa tayo mag-focus sa kaping My Herbs katulad ng ating markapehan eh. Kaya congratulations sa mga nakikinig, congratulations sa mga nagkakape ng markape. Masaya po kaming kinakape nyo yan sapagkat alam naming natutupad namin ang aming misyon na makapagpalusog ng aming mga tagapakinig, ng aming mga kumukonsumo niyan. Kitang-kita naman sa delivery, napakadaming katatrak ang umaalis para madalhan ang mga bayan-bayan sapagkat kulang at kulang pa rin ang ating produkto dyan sa merkado. Kumbagay, nakakaubusan mga parents kong minamahal. Ano? Kaya itong ating produkto, lagi nating tatandaan mga parents kong minamahal, ito po ay sobrang inaalagaan po para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Sa ingredients pa lamang, bago po ilabas ang produkto sa merkado, dadaan po muna sa ating mga kamay. Titikman po yan at lalasahan at itetest din po yan. Yung powder form yan, itetest po yan kung nasa tama ang timpla. Para mas perfect, pag inum po natin, ay talagang hahanap-hanapin po natin yan. Kahit maraming salamat po sa ating mga parents na nagtitiwala. Mamaya paglabas nyo, medyo dami-damihan ang pagbili ng markup eh. Mag-stack po kayo sa inyong tahanan para hindi po kayo kung ano ang pinagkakakapi dyan. Ito na po ang kapihin natin. Maniwala kayo. At lagi natin tatandaan mga kasangga, ito'y kauna-unahang company na nagpaputok ng ganitong klaseng produktong My Herbs sa totoo lamang. Talagang ito yung isa sa mabilis na nakilala at sumikat dahil sa kanyang kabutihan o dahil sa kanyang kabisaan. Kaya't madaling nakilala. Kapag maganda kasi yung product, madali pong makikilala yan sapagkat yan po ay pag-uusapan. Kaya napag-usapan ang markape. Maraming sumunod, maraming gumawa, pero mahihirapan tayo mapantayan yan sapagkat unang-una, hindi naman po kayo ang gumawa at kami. Totoo po yun mga parents ko. Hindi po sila o sila ang gumawa ng markape kundi kami. Kaya alam namin kung gaano kahusay ng ating produkto. Yung tiwala natin sa produkto number 1 yan sapagkat alam natin ang mga trade secret niyan kung paano nakapagpapalusog at nakapagpapagaling sa karamdaman ng isang tao. Kaya congratulations sa ating lahat mga parents ko ha. At yan po ay available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Kung kayo po ay nasa bandang sulok at mayroon kayong TGP, The Generics Pharmacy, kompleto po dyan sapagkat nariyan po yung ating produktong 5-in-1 plus 1 coffee mix markape, yung ating marchoco, yung ating markape with brown rice extract, kasama na rin po yung ating isang produktong mark juice, 9-in-1 plus 1 juice drink at markape with brown rice extract, ulitin ko po yun. So yun po mga kasangga, maraming salamat po at malusog na umaga po sa ating lahat. Yan po mga kasangga at wala na pong oras ha. Talagang napakabilis naman ang oras mga parents kong minamahal. Ano? At bukas po ulit tayo, exit muna ako ha. At tayo'y bumili ng mga produkto natin pagkatapos ng ating programa mga parents kong. Magaganda po yan ha. At isama na rin natin po yung, ano, yung ating gandang natural. Ano? Yung tatlong klaseng sabon natin, yung isa'y green papaya, yung isa'y orange papaya, tapos germ fighting action yung kulay green, na ang sangka po ay guava at neem plant extract para sa mga pangangati ng ating balat. Maganda po ito kapag may alipunga o kaya may

0: ano sa paa, inyo pong ibabad ng ilang minuto, tapos banlawan po natin, tapos punasan, tuyuin, ay siguradong makakatulong po ito sa inyo. Hindi po natin binitiwan ang ganitong klaseng sabon sapagkat alam po namin napaka-effective. At saka, ito po'y export quality, mga parents ko. Sana i-export natin to. Kaso ang napagkasundoan ng company, dito na muna sa Pilipinas kasi kailangan mauna tayo. Kasi yung mga ingredients po nila galing din ibang bansa. Kaya napakaganda po ng kalidad ng ating produkto. Promise mga parents ko maganda po yung sabon natin. Ano? At masisiyahan po kayo. Siya po yung mabula. At saka ang kagandahan po sa ating sabon ay herbal soap, mga parents kong minamahal.
1: Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening soap. Whitening

0: Maraming marami pong salamat at happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito. At sa mga nagdaraos naman, anniversary ng kasal, happy anniversary.
1: Congratulations and celebration.
0: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin na kayo gumaling agad. Atin pong ilapit sa poong lumikha ang ating karamdaman nang tayo po agad ay gumaling. Napaka-importante po yan, mga parents ko. Sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat po. Nakasama natin sa FB Live si Kasanggang Hernan Uribe. Para sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. At siyempre naman si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City, para yan magaling ang mag-research eh. So maraming pong salamat. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inge Mar Camuñas. Ito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
2: Pakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan.
3: Kasangga at Kalusugan.
2: Kasama si Kasanggang Engimar Camuñas, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
4: This is your only one.
5: Your only one.
4: Your only one.
5: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
4: 1FM. Number 1.

0: It's 6 o'clock.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
2: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
3: Every morning should be a good morning. Pakinggan si Alfredo Villarun.
4: Alfredo Catalo Villarun, 63 years old, taga Gabao, Santiago, Ilocos Sur. Ako po ay tricycle driver. Magalas mamininom ng Mark Cafe Brown Rice 10-in-1. Dahil sa pag-inom ng Mark Cafe Brown Rice, naniglari na ang pakiramdam.
3: Ang Mark Cafe 10-in-1+1 with Brown Rice Extra ay mabibili na sa pinakamalapit na grocery, supermarkets, at butika na malapit dito sa ating lugar.
2: Tuhod, siko, baywa,
5: aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
7: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
8: Make it happen with Enervon C Plus. It helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
8: Mag-Enervon C Plus ka na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
12: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
13: Kaya ko pa.
12: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
13: Kaya ko pa.
12: Patong-patong na projects, sige lang.
13: Kaya ko pa.
12: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
14: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
15: 1 tap box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
14: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
15: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
16: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
17: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
5: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng Messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
18: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
19: Saan? Sa radyo.
18: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
19: Medyo.
18: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin, hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
20: This next song is being sponsored by Mark Cafe.
1: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
21: Tanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.

0: aaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Proteksyon at tulong sa atay?
3: Liveraid Pro.
2: May Silymarin, may multivitamins pa.
3: Liver up na tayo
2: with Liveraid Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywang. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: J-Mar, Tudo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
6: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
5: J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
6: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Song brought to you by Mark Cafe.
9: This song is brought to you by Liveraid Pro.
10: May Silymarin na,
9: may multivitamins pa.
10: Yan
9: ang Liveraid
10: Pro.
9: Tulong sa pangangalaga ng atay.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.

0: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
1: Ka! Kaya pa ganyan!
2: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
3: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
2: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
3: ikaw ang
2: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: J-Mar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
5: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
4: Itudo na ang pagsali.
5: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
8: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
9: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuen and Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po ay sipunin, tapos po ako ay lakay po ay nanghihina. Ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C, tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako ay nakakatrabaho na. Yun po sir, lumakas po ang aking katawan.
10: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
9: Mga 2 years na po sir, mga nakikinig. Subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin. Natulog po ng Maxi, ako po ay masigla, malakas sa araw-araw.
11: Ang Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc
12: ay mabibili na sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar.
13: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcua na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcua kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcua.
14: kabilin. Expect something new.
15: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairlie Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
16: Rico Mambo.
17: Rico Mambo.
18: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
2: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Time check brought to you by Mark Cafe.
4: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
5: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Yung Mark Capsule, Mark Cafe, saka yung Choco. Itinima ko mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko, sa Mark Cafe. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C, Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
4: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
6: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby, open a new biz, hiking kasama ang besties, travel adventure with the fam.
7: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
8: Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
8: Mag-Enervon Z Plus ka na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
11: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
12: Bakit RightMed ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Dito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
10: Saan? Sa radyo.
9: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
10: Medyo.
9: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakabaliw.

0: 1FM 96.1, narito ang ating alas 7 pagbabalita sa ating balita uno. Pinagmulta ng Department of Labor and Employment ng kabuang 4.9 million pesos sina dating Ateneo basketball coach Tab Baldwin and Ateneo de Manila University kaugnay nang umano'y hindi paghahain ng Certificate of Exemption para sa Alien Employment Permit. May hiwalay ding 10,000 pesos na multa na ipinataw kina Baldwin at ADMU dahil sa umano'y kawalan ng Alien Employment Permit ni Baldwin habang nagtatrabaho bilang coach sa universidad. Samantala, pinapasilip pa rin sa Bureau of Immigration ang posibleng pagsasagawa ng summary deportation proceedings laban kay Baldwin. That is our 7 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 18 minutes down 7. Good morning.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: only one. You're only one.
1: One FM. You're only one FM.
0: Ang nag-iisa para sa iyo, Kawan. One FM.
2: One FM.
0: You're only one. We, One FM.
3: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday sa 1FM 96.1.
4: Rico Mambo.
5: Rico Mambo.
6: It's 1 OPM Wednesday here on 1FM 96.1. Tarlac, ganda na nasigat ng araw kanina. Unfortunately, it's getting dark again. And it seems like anytime soon, rain will be pouring down. Ako naman, tagulan talaga. Anyway, epekto ng habagat. Later on, you can check out latest weather bulletin update from Pag-asa. Right now, we're saying hello, good morning sa mga kawan natin. Tune into our program kay Mami Ligaya Gomez sa mga taga-Sitio Apalam, Barangay Armenia. Kumusta po kay Rian? Hope everything is doing good and safe po sana na dyan. Gandang umaga. Morning din kay Mami Imelda, mga ba Texon, dyan ho sa Panikitar Lock. Gandang umaga rin kay Miss Kay ng Barangay Kare. Alright, magandang morning. Maraming salamat ho sa pag-inig sa ating programa. Good morning din sa mga kawan natin. Tune into our program once again. Kina Marisa, dyan ho sa may Barangay San Manuel. Na-play na natin yung song ninyo. Thank you so much for tuning in. Kina Kuya Benito, habang nakikinig daw at nagkakape. Oo, sige. Alright, sige. Hanap tayo ng requested song mo, ha. Sige. The Company daw. Gusto rin na song ng The Company. Thank you so much for tuning in by Kuya Benito here on 1FM. Well, we heard that balita uno a while ago. Tungkol ito sa after 2 months, matapos ang pagkalunot at pagkamatay ng Ateneo player na si Rene Baterbonia kasama si Divine Adili sa Aurora. At lumabas na nga ang desisyon ng UAAP. Banda ho si Tab Baldwin at ang kanilang reigned Ateneo coach at dating Gilas coach sa UAAP. So ano nga bang ibig sabihin nito? Wala ho ngayon habang hinaharap ho ni coach ang kaso, hindi na raw siya pwedeng mag-coach sa Ateneo at kahit anong UAAP team. Banda rin ho siya sa any UAAP competition at kahit administrative, advisory or official duties na related ho sa UAAP. At hindi lang ho yan, bawal na rin ho siyang pumasok sa any competition venue ng UAAP. Kumbaga, basta UAAP event, no entry na ho si coach. Sabi ho ng UAAP, final at hindi na raw appealable ang desisyon. Kasama rin ho na nahatulan ang team manager, assistant coaches, and physical therapist. Ang kaibahan nga lang ho, appealable pa raw ho yung kaso nila. Pwede silang umapila at makabalik sa UAAP in any capacity. At ang good news, allowed daw ho na mag-compete ang Ateneo sa UAAP, especially ho sa basketball. Pero nasabihan sila na magkakaroon ng isang comprehensive reassessment ang kanilang structure, lalo na sa training and off-campus activities gayo na nangyari noong June 8 na ikinamatay ho at kinasabi nga ho ng dalawang players ng, sa kanilang paglabas sa beach sa Aurora. At welcome daw sa Ateneo ng UAAP decision, especially na pwede pa rin

0: drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kapiling nga nito.
4: Mahal naman. 20 na lang.
3: Kapiling nito.
5: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
9: Song being sponsored by Rexadol Forte, bilis banat sa apat.
10: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
11: This song is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.